0: orgo kuchumanta pacha. Pata orgo manta. Mayu kantu manta. Llakta uku manta pacha. Warmispa. Parlaining.
1: Warmisqa tukuinapi kashanchik. Tukuinenchik tinkurikusunchik. Kawsayninchik manta. Kawarinapak. Tukurinapak. Songo charikunapak.
0: Warmispa parlaining.
2: Isqitus pata kisi tungwang napaikamuiki. Alilian karikunaikita suyaspa. Piskoska sut iaimanta pacha takirikuspa pawaika chanku. Uhpisqitu tapitampi mai kusisqa irpitan wankakuska. Irpitampak mikunata maskamunampaktak irpitataga amapuni tapamanta lloqsinkichu. Noga mana kaypichu kasak. Amapuni lloqsinkichu nispa saqesqa. Kuritusta mask akzipuska. Irpitaga mamampak nisqanta mana kasuspa tapitan manta lloqsisqa. Chaypitak hatun misi mikuykapuska. Wawitay, kikillantataq mamap isqojina imachus qampaq allin kasqantaniyki chayrayku kasunawayki tiyan. Irpitachus mamanta kasunman karqa chayqa mana misi mikuykapumanchu karqa. Noqapis kikillantataq imachus qampaq allin kaqta kamachiyki qantaq kasunawayki tiyan. Maytapuni qanta munakuyki ni ima llakiypis rikuyta munanichu. Mana kasuwanki chayqa maqanasuy kanqa. Ajinamanta yuyarikunaykipaq imachus qampaq allin kasqanta. Entiendewankichu? Nispa uj mama wawanwan parlarikusqa. Ajinamanta payqa sut inchaq kasqa wawanwan kasuchikunanpaq. Qhari warmi wawasninchejmanta yachananchej kashan. Iskayninchej kawsayninmanta qawananchej kashan. Allin zenqa chayqa qhari warmi kusikunchej. Mana allin kanqa chaypis iskayninchej llakiypis rikurisunman. Wawasninchejta uywanamanta yachachinamanta maychus kaqman hina kawsananpaq noqanchejpuni mat'iykurinanchej kashan. Paykunaqa kargunchejpi kashanku. Tata Dios chay zuanata qhawarqanchej. Dios manta qelqasqapi Efesios 6:4 kayhinata nin. Tatas mamas ama wawasniykichejta phiñachiychejchu. Mana chayqa paykunata uywaychej. Wanachinapaq jasut'ispa Señor manta yachachispa ima. Wawasninchejwan kasuchikuna kashan. Mana paykunata p'enqachispachu. Mana pisipaq qhawaspachu. Wakinkunaqa algota hina wawasninkutaqa apaykachanku. Zunaq ñawpaqinpi ima imanata rimaspa pisipaq qhawaspa p'enqaypis rikurichispa kasuchikunku. Chaypiqa wawasqa kasukunku manchikusqankurayculla. Mana allin chegan kasqanpi creespachu. Wawasninchejqa respetanawanchej kasunawanchej kashan. Munakuwasqanchejrayku noqanchej kay pachapi. Imaynachus Dios kasqanta rikuchinanchej kashan. Chayrayku allin kaqta rikuchinanchej kashan. Wawasninchejqa noqanchej neqta imaynachus Dios kasqanta yachanqanku. Tata Diosqa wawastaqa allin ñawiwan qhawan. Kikinta qhawananchej kashan wawasninchejtaqa. Wawasqa Diosmanta herencia kanku. Warmimanta nasekojqa maymunasqa t'inka nispa nin Salmo 127:3. Wawasqa olivo sach'a hina kanku nin. Olivoqa may hatun sach'a. Allin kayman ñawpaqman lloqsinawan poqoyman ima kikinchanku chay sach'ataqa. Chayrayku wawasninchejqa kusichinapaq kanku. Wasinchejpi poqoy tukuy tiempo kananpaq. Wawasqa hatun bendición. Chaywanpis wakin p'unchayqa sayarikusqanchejmanta pacha. Puñuykunanchej kama umananaypi kanchej. Ujnin waqan, ujnin molestan hermanitunta, ch'aqwa ukullapipuni kanchej. Waino chustak, paikuna ukupi seminarikunku, mana entiendei atinakanku. Paikunaga, ni haik aksaiku, ni imayaki niyo hina kausanku, nispa, sohta wawas niyo mama Carmenza, ni warga. Ahinachu, imaninkitak. Ahina kashan, kaitaga wawas niyo kakuna entiendenku, paikuna eskuela manzihtilanku, chahuaga chinkan, ichari, wasi pitukuininku kanku chayga, mamaska tataska, kanchapi, peloteros pata árbitro hina kaiman hagaiman purinku, wawas ninkuta kawaspa, wakimpitak policías hina, imapi pantar parihtinku, mana ahinachu kanan karga, nispa castigaspa, amenazaspa, Uhtawan kikinta zuarinki chayga, chay pia charinki, nispa. Zuanan chekta sagespa, paikunaman zinchek. Imatachus zuanan kuta, sut inchanapag, kuzihinapag, wakimpitag, maganagpag, nispa nilantag, mama Luisaga. Mikuna tiempo pipis, chahualyapuni. Wakimpunchaikunaga, pesadilla jina, wawas ninchekwan tiakoiga. Umanchekta wataiku kuitawan, chinkanapag jina. Nillantag mama asuntapis. Pitag mana wawai piñachiwanchu nispaninman. Nipi, tukuy wawas niyog, haik ahlapis, umananaikunawan tarikunchag, echari? Imaraikutag chayihinatapuni, wakin wawas ninchag piñachiwanchag. Imataz wananchag kashan, paikunata maichus kahta uywanapag. Wawaspa kausay ni manta yachay niyog zunas, wawaswan kausanapaja, paciencia yogkana, Paikunata zaxinanchak tiyan, entiendena kashan, chantapis yachananku kashan, imatachus zuananku kaskanta, imatachus mana zuana kaskanta. Mana zuana kaskanta zuaktinkutak, ima kastiguchus kaskanta yachananku kashan. Nispaninku, wawasmanta yachayniyokuna. Kepan parlaikunapi, parlarisun, imaraikuchus wawas mana alinkunata zuaskankumanta. Kunanga, Dios ninchek manta mañakusun, wawas ninchekpag. Dios ni, wawai sumak yuyay niyok kachun. Pisi kalpayok kasyaktin zepara kunampag. May karitak kachun, manchikuy ningwan din kunampag. Kumuy kukuk, songoyoktak kachun. Imalyapipis hatunchas kazikurispa. Pay kikintas aksikuchun. Hinallataj, kantapis zexisuchun. Imaraikuchus, kantuku yachayniyok kanki. Wawaita yanapari ikaoseinimpi, purita yachanampag. Imaina llakiykunapipis, ñawpag manzinampag. Imaina chipirius mantapis, lloqsiyta yachanampag. Zunamasintataj, kuyakuyta yachachun. Pantaykuktataj, kuyariyta yachachun. Songonpi, sumak chua songo yakujina. Sut ikachun. Kausainimpi sumak yuyaikunawan, sumak yachachikunawan purichun. Sahra munayninwan, mana atipachikoh kachun. Amazunay kachachu kachun. Yachachun kusirikuita, hinallata huagarikuita. Kachazuna kachun, niskanta juntah kachun. Kumuikukoh, yuyayniyoh kachun. Nyaupahman lloqsiyta yachachun. Pantaikunas ninmanta, yachakuspa. Chaypacha, nogaga, mamajina, mana kasipak kausa kuskaita yuyasa.
0: Orgo kuchumanta pacha, pata orgo manta, mayukantu manta, yaktau kumanta pacha. Warmispa, parlaining.
2: Kuska charikorganchek, warmipura parlarinapag, kalpa charikunapag, ñawpagman kausayninchekpi rinapag, tinkurikusunchek jepan programapi, kai orallatataj, kai radionejllatataj, jinaga jepan parlayninchek kama.

0: orgo kuchumanta pacha. Pata orgo manta. Mayukantu manta. Llakta ukumanta pacha. Warmispa. Parlaining.
1: Warmisqa tukuinah pikashanchik. Tukuinenchik tinkurikusunchik. Kawsayninchik manta. Kawarinapak. Tukurinapak. Songo charikunapak.
0: Warmispa parlaining.
2: Kusi yuan napaika mo ikichek. Kay punchay kunapega, kariwarmi uyarisya wankichek. Hichari?